0: Eye wudi muna
1: wudi muna
0: yadi
1: yadi kone
0: asa afuye
1: owa papa from Paul na wura mu bi yenko nyame nsira nani ade pa o nani ade papa papa papa papa papa ene yenko ye fa he yes Jesus thank you God
2: abushia fm if you 2 o'clock ko mbeti enka eti ene urade bi odom progress ye pa na mema obibia wotie ye ani aba no so se dwumadia ye de ba hanu eye nkwaje asem
3: eye wabusia
2: ni pabia no
3: ade a ye busia
2: ese se odwene ho eye okra ne nkwaje nti dwumadia de ba hanu ye ni bibia kase ni pa bi hu Kristo no ahunu ni ye ni santi breni nti no mema osofo mike abompa ye sofo bompa ye na ye mfa urade asem mra
4: yo ye da waso nyame honhom
1: yes
4: ye mpa ye bon se ne beka ye ho wo se de waso ma no kan wa asem eja wa ko ano se nya wa no be kire kire wo wasem mu no kure wo Yesu diem ne ye bompa ye amen
2: amen urade nshira me pese me no ene ewia ne no sua topic bi na matudin Ahab in the church Ahab foa omo wa sorim omo dwumadi ne ne urade ho nkonkron e fa ye so na ye bie nipa dwinim na in the church Ahab foa omo wa asafum
1: wow
2: omo sua e wa sorim
1: wow
2: na mesere wo se wo de wa so befem me na urade afa ye so na ye bia nsem bia ni na wani aba ho so e wode ye wuye bia ho se ne medical ka kye won se dwuma dia de ba no ye ni bibia ka ho se enkwaje obia ne ne frɛ sofo bia wo ne frɛ enti me ba bia urade di me agyina ye salvation message enti mesra wo se wo benya abotre na watie ye ni asusi ye betu obia de agu de urade di amaye no ano ne ye de nam se enipa nyina be hunu Kristo na wa hunu ni ye na wa nyankwa sofo asem ye asem a no kwasem ye awurade bia madwene no kwasem ye awra wo kakra ka me kra e wo sa message a onkokro ye me no mie no adom ne ya che awia yi etu be fa pen be fa book ana be fa trosem na de ye ka no ahwe se te sa de a no wa kwase se wo fa so bo bra e wo Kristo mu ana onkwaji mu ano ne ade a hunya pa etisi ya kana wo mu dia no wo sese se meto anamon etisi ma nto anamon a na sese asembi ye dai eda me so etimi be se me no hwia esua e woni pa bi mo am te sa Ahab Ahab ya nkofo bi o mo mpɛ no kure yes o mo mpɛ no kure o mo ya nkofo mo asori mo a o ka no kure no o ma mu na na obi bia wo po no kure no ba bia no kure wo ni pa bia wopo okra bia wopo e nyame anim no oha obe ne dini pa ne eso nyame anim no no me ba ne kase anipa no na enchechi mi mama makachi asofo a omukuta no kra se se wo da sori ano na wo preach salvation kra okra na okra ne si waja sori a wo ye asofo a emane hawo waja kwa sori bi mu a emane hawo asema me ne wo be chei ebe bia wa dwuno ma won se asore no awurade sone so okura ne sone ya wode sori asone ne so
1: yes
2: etu pe hu pe hu ye woni pan bi wo ha o ma ma ne for salvation
1: yes
2: wo ya de obeja asafo no ahede akọ omo bini Ahab suban no
1: yes
2: na me pese ya de bible kasa na ye chire wade bi o Matthew asemi su o Matthew chapter 13 verse 47 down yeshua se ne onyankopa asem sitie Yesu bubei na ebebia so won kirase ye eti ye besia de bei e kirase ye na obibia hunu se asafo no nya wura sori dem a esa ya sam kase da wo so
1: yes
2: ebia no kure wo no so nya wura ho a
1: yes
2: e ye nhira ne no me ne da ho
1: yes
2: eti se wan fa nhira wo be fa no me na eno ne aka se asam yi obia hye so be fa nhira wo
1: jesus
2: se de beya enkoye no me ma no na babu kase mi o Matthew chapter 13 verse 47 some mike about me a kania she
4: ye keka Matthew asempa eti aye edu miensa ne nkyere to aye aduana enso atifeza wo se asahube
2: asahube asahunde aya na kiswa bia asikan pita to 220 hono ye beba ho wo se asahude aya ebe bebe so kan ne ahwade asahube aha
4: bio osoro hine ne tse asawa odigu epumu
2: osoro hine ne tse asawa odigu epumu
4: na ebuma nam awuduo nyina bi
2: babu si asawu no awo tugu epumu no ebuma nam awuduo nyina bi ti asem ni yo ebuma nam awuduo nyina bi asawu ne gina ma onyanko ba asem ana ponu gina ho ma wiase ti ani e asawu no ejina ma onyanko ba asem ana ponu su gina ho ma wiase
1: yes
2: ana patane wo mu yanipa Akra, Ayatre, the word of God, ana ewiase, tenio ana nipa, enti mpatani jiroma nipa, ana asamuni jiroma nyami asem, ti asamuni, enti mibebia biyamamu wahunu, wasine buma anamundia ya, enti blame kasayi, asamuni na migu yonu, chini pamba nyami ya hiniyem, enti namna ebuma ayano, grafis wom, samo wom, enama hudu wanyina, Asamra kwa chimba. Wakwa kwa ye flipunimu. Abegwa sa asiso.
1: Yes, Lord.
2: Praise him the Lord.
1: Hallelujah.
2: Na fei. Se wawia. Asamunu wadiye wobe hi. Wamebeji asamunu. Ebe tuwama kwa Kristo nchengi. Wana wanyene ye ahabu fuwano.
1: Yes.
2: Ya tuwama sagu ensuwe ni mu.
1: Oh.
2: Etu mebese ye kasamuni ya ujinu huye.
1: Yo.
2: Wasofu ya ntuwaso.
4: Na wase ya ma.
2: Wasi na asamunu. Enam si ogu asemno ogu asewno asewno gu eguma
4: ebuma
2: ni paudu anyina ona o makoma di asemno ana ona di sanchani achi ana o ma o man sakra no mu ntibibi ntio ma bewuram si ogu asori besie no anu tu atwo ni din enti abuma wanyina na to mo ba afaya hwane ebe ye
4: yo se o se na ye ma
2: babu se na ye ma
4: otweba mpoa no
2: otweba mpoa
4: no na o tena se boaboa de eye no anu gukudo mu
2: ti asafo ni mu o ni nyina meba etu ase de obagye di mu fo mra mekyerekyere won se woni de ma hye nyina so enti asam ne kwotwo mu nyina bewura asori ni mu na asam na ankasa akyerekyere ne ho enti asam na besone asori ni so wana ya habufo be pie ana ona be wura mo mo pankwa two crash ntino omo beka wose na odi be gu ho
4: odi be ku odi be gu kudu
2: abe gu kudu animu
4: na odi de anya ne otugui
2: de akwa kudu animu no ayo ma anya nkwa wo ma ati asem na anya nkwa ana omo omo su ya tu omo gu wiase no wo mo na reject true word of God
1: Jesus
2: wo mo de nkwa de no ma ma so mo pankwa etu omo ya tu omo ya dai agu na de ma asem we adofo wa wutie me ehu ne se se okwa asori bim na nkwaje asem ne yeka wo hwahwe ye se wunim se sofo no wo ma nkwaje asem ensem adu be kon kwaje mu a hweye eye nhira ne no me na ukotom na se wa mfa wo nyankopo wo hwise ye bi de ma wo se urade na bokwan bi de ma wo adu ko ba bia wo bayira na wie ye no urade achi wa tu jem etu urade ba bia no kura wo na sofo ne tufu wa urade e kasa chira wa uradim na di abufo sa asore ni majaya wa nuwa uradi na ade asofuwa bia wa mungino nuwa uradi ya jiram achu kwa wama huko ira enu na mechese ahabufo ne wamunu amu panu kule wamudia omudia ni atro eti se enamunu ya buma haba diya ya papanu ya hi ana diya nye papanu siya tuachini eti onipa bebre mugu nshalim in the sight of God in spiritual you know Abraham fawu ade asamu mo bra na mumunti wi asefo ne kwa chire no nyame atoma chire dada
1: yes
2: me ba so ti ashe huum ni nyame atoma chire but asori de unu se wom enam boni su wa wom won peso obetwe wa fu boni munti no awurade atoma chire but asori de obetinem me ba so ti nyame bi ase sofo bi Michael bi second Peter 2:20-22 near hadie second Peter
5: ni mo
2: eye adu no no na no kura ne da ho no asan ti haye o asori na mi wura mu de mi ye bia anye awurade nam sofo ni yimaten nyame asafo no wo den kante ne ja yo kante ne na asem eti nyame asafo bia nkante ne twam
5: yes
2: de anya bia ye dogu eti soba nkante na kuta asafo no eno ne ade kawanim etretere no
5: yes
2: eno ne ade kire no
5: yes
2: eti mabo si ba bia no kura wono pie ho na se no kura ni wa taya na wo sai ko kan ya brabo ni mu a mabo se due me ba se wo sha sembi so eti mo me ankra die pita so kawa ha
5: o se
2: mo
5: na se wonam urade ne agenkwa yesu kristo hunim de so
2: wonam agenkwa agenkwa yesu kristo so
5: hunim de so adwane wiase fin
2: holy jesus christ alone ne mu na nkwa wo me ba se wo ti ase ye christ jesus ne mu na nkwa ne ye dey
5: ewo
2: eti wo se wonam agenkwa yesu kristo so
5: hunim de so
2: won hunim de so me jan sawe me jama sam me ja trusam me ja konkonsa obi kwosura yam ya pesami nkumi nya magai te hayo kunsun kunsun ni papa mu magai na asem na be yimia yanhwe se wa wo be san wachi no se ebewie wo ye dia obi a wa hunu nukure so otu mfu nukure mu ekodi ba bia nya yanhwe se bewie wo ya kenkan
5: o se na se wona ma urade ni agenkwa yesu kristo hunim dia so
2: nim dia so
5: adwane wiase fin
2: adwane wiase fin
5: so atoa wo mu bia kodi nkugu a
2: o sha ma bone ni sha atoa u bia sofo se wo sha asori ko ho se unya urade so obe ko heavy ankenko
5: krat
2: ana unya urade so obe sakrankasan
5: no ano no
2: ya kan se ara wo ntia se because se unya wi asori mu a now the sabra bone ti obi atra asori ba 2 years 1 year 3 years dia watia no yede watumi sakran fri ne bonim sankofo ni hweye cash upon cash monsaka but anudin na moye bibia nyeye duombe sombe nyeye en yarwa no how enam boni wuti asori mu ayaka wudu obi wa shema somu osofu pani abam osofu fanche eno usi asori ni mu
5: aha
2: tia hayo abufo ne panokre
5: sanity
2: abufo ne nyi nokre ho
5: sanity
2: abufo mpante ye
5: yes
2: ano mo wa sorim tia ne yo wasi sankofo me besa babo ne kasama ne ho
5: wasi wo to ato awo mu bi odi nkugu a
2: bone ne sa ato ato awo bi awo na odi nkugu o hwe ase a
5: wan atiri asitina dane won bone chane kane
2: atiri asitina no atiri asitina no e ba dane o kane bone a wo besa wuram no it is a me van say na me we I God abako ana me sakra ni me jaya the moment me sakwa ho bi no God an me nwi ba ko bi o na we do afa me sa de jot ni we aka ho no me abeka me if say me hunu no kra na ma twi me ho aye dey afri ho etu obi o hunu no kra no twi no afri no kra ho no no me bedina ni bedina ti eti asori me kwa asori me asumasi asori ba matua mi di asori asumasim eno ne nkashi o eno ne nkashi no kra na woti ya na wasai no you be in trouble me be sa oti ase market to asoma me
5: o se na anka eyama won se
2: o se nkaye enkaye ema obi bia woti me na onya waju so be sakra onya waju so be hwehwe Jesus no kra me when you want you so be jawi ase ho wose nka yama wo se
5: wan hu tren ne kwan
2: no wan kwan kwa wuru ba bia ya chiche no kure awurade but wan ka yama wo se enka wo tren wi ase dwene ho enka yama wo se ba bia yesu hu mu gina wan ko hobi an ko tiempo
5: yes
2: kira sam no ho wose nka yama wo peter na kasa no to aso
5: wose wan hunu tene ne kwan no
2: wan hunu tene ne kwan
5: chane sir
2: tene no ne kais a yaman si wan hunu Jesus ken kan
5: chane sir
2: a chan sir
5: wan hunu na wadan every asade akonkura
2: wan hunu kura no atan ye fra asade akonkura wadi ashe mu holy spirit wadi awura ye mu na holy spirit nam ye mu chira chire na watun wa fri no kura no ho esa ko wi ase no menka ho
5: amen
2: she bibi ye
5: yes
2: sir wo di ashe mu ye ho a when yankopo won sisa o ne watie no sa no tie wonu ne koyi lot ne ne yire ano ka che lot se obi obetwa nani bia no obeda ne nchini sie hwe lot yire sa dwini wiase ho wodan nani sa ko wiase wo ka chire adofo mo mo hwe ne ma bie yankopo yense na twetwe o
5: yes
2: yense nyame atwetwe eti asori na wutimu a wo de boni na wudie no one day adawura de betwena ba wo so no wo be ya mo bo bia ni wo be timi age wo wo sinke yesen kwa hunu no kure etu a wuti emi a wuti asori bi mu a so fune kire kire ka wo kra ne kire kire twetwa mu e ma wo tu ho firi bane no hweye anu wa san ko wiase na wo sa wo sa ko wiase a ansa na be sa ba bio no adofo na fom eti so fo ahiasia sori e na fom ahiasia sori e na fom abra wo hunu no kure yantu aso
5: adio nwi no ose na ayawon
2: wose ayawon
5: sadie no kura bebe no
2: se no kura ba ebe ne se
5: pa okraman san akọ ono ara ne fie
2: bio efie na kraman ne fie no ase akọ fadi ase chanse boni e wayi firi nanum atun sem bi oyi firi nanum ena ada bi oyi firi nanum
6: yes
2: wo ototwini ye no
6: yes
2: kraman na sa akọ fa
6: yes
2: wase akọ na chi akọ fa atun sem ani asa asa wase akọ fa za no aka ho te hayo ana ose no kura ne bene na hekire no kama sa kofa fie no se di ye no etu wudi abusa ho se kama kofa ne fie di e de na ekoso ya sa antwe preko
5: ose na preko a wadwalo no ko na techa o yantam no no mu
2: wote ye bo wasu wudi di ye bo wasu e wo kristo yesu di mu wagye agye nkwana di am ye bo wasu anu asa akoputo puto yenimu wasa akogu adwamanimu wasa akogu kronunumu akogu ayakanimu peko ayadwa na sa akoye ne hofi adofonom mesi babu sinka yasi wa hunu no kra kwai etisofo adwuma sha wuye na wunye ni ya you be in trouble
6: sanati
2: se nyame adwuma so anye ni ya wunye no wasefo nyina besei
6: uye ne biara
2: na meka kire cha wo ya juma na wo ya suma se bone ya be very careful ya wa so fo bebra e bi ya juma fo gina wo ta chi chire chire san ko fo ni nyina wo so ado memo
6: amen
2: aso gina papi ta chi ana wo ma message cha za wo ya ni papi awia ya ni asam no we ni cha god spirit in two mu shunu mu ana wo dia za ana mu nti we are se fo ka christ asempa no nsam bone ana mu nti obi akasa ana kristofo ana kristofo wa wutie mi satia nyina anyape
6: sanetie
2: obi ye ebi sunye eye nyankopa asem ana wo hwehwe ntia se ade a wo hwehwe no kranka be hunu ka ba su obi wo honso a sofu yo agamede no huma wura no awurade de ne kanu kra wi ye brei agi ni pa kranka ebi nya ebi sunye ti asem ni eti so wo hwe asem ho aka no a nipa ni bia bewura ma san boni o ebi akototo bonim ebi ya dickens ebi ya edes ebi ya nsorima ebi ya sofo ebi ntumi nsori bio ebi akakwam wase kraman no wase akone fie ho ana preko na edware no wase akona techani mu akosha boni ni mu bio
6: na chiri san ya
2: din akosham eti aden so beba
6: sa
2: kenkan ya yang sofo bsc cantesonica ha kwane kamiani kanka first kings chapter 22 verse 15 mebesi ya shadi ebi ya shu obi opono kre wodi ya mepese ni wia midi ya besi cantesonica no so ni pabi ya hupe no kre sofo na kamiani mina wakamiani maswane kwa mi mebiyo sister heaven wahu ya mpo obi acha suwa mreu heaven wobi ansana wobi insaya msuwa mra anano Jesus chirachira communion na enipa ni 72 na bro church communion wie no na enipa di na chiwo mo ye 72 wakasa wie na mu sister adwane na aka dumienu
6: mpa no kre
2: yes waka wie no aka chiwo mo se mu dumienu no so mu be ko bia na Peter's one chani yanko una ko dan kwansam ne agye di adofo no wana urade afre wo mo no enye nipa bebrebe no wana ba yesu tie ama asem no etisi enyam yenu miansa no mi yesu tie ekura nkunku chiachire mu a asafo ne tise de ebenyini asafo ne tise de an ebenyi amani pa nyankwa ya yanhwane ye ahabudia ne siye ahabu vo wa sorim wo mo pa no kura ene no kura hiasi eno kura hiasi atuo na di hene eno kura yira kenkan
4: yo hanfo mu edi ka yetia ye adionu mienu ne nkyere so ye edunum 22 verse 15
2: Mikaya ehye nkuguo ho nkom. Adofo, sam odin fo Mikaya yi. Na urade wo ma yenemo o. Etu obi urade wo ma yenema no. Wo kan de urade aka. Ano ohira habosho mpanukre. Wo mpanukre. Ti asemni me beso aka ha mi odwun ho. Na wo tifie, wo ti urade ho. Wo ejoma jira sam no ho. Wo ti asorima aka. Ma feria ma papa. O kwa sori kwa yedei me tumi fan cheno me tumi nyim fimi mu me si ja sori no na nyi se nyame no me beba wo so to wo firi wo o kwa na nko fo sirew wo te ya hwe
4: yo ana oba o hin nchen
2: wo ba o hin nchen mo
4: no hin bi sa ni se
2: wo bu sa Mikaya se
4: Mikaya
2: e
4: menko roma galek nko ko ana
2: se en tokai eti menko nko ko men kon koko wini suwa beba no sunu anim se Mikaya de won ka sempa wadi ka ka che you have safati se we obe won me ka sempa because of the God spirit in her back wahine su chini no kure ti asemni eni ba wa sori me si ene utimi su obi sa da na hanko asori ya ai me ya bani sofu tu mi sei sister sofu tu ni pasen no wo bo papa wa bo papa wa mwanya baudi ya wuye ho me no wan kamese adwane akoh yan to aso
4: yo na lo ari de ahye ohene nsa
2: waso de ahye ohene nsa an obusa
4: an ohene bisa an se
2: mo
4: emprahe ara na menka me menka ontam se
2: emprahe na menka ontam se
4: menka me asem bisa no kora
2: menka me asem bisa no kora
4: awari din
2: mo waso reject the truth wa ahabu nu no wa reject no kora se enka no kora wa awari din mo it is shine ni pani bia ye yampa no kura ana corruption anya ministers ne nkwa o anya suro awuran sorim corruption ya wada sibebra hwa ya bankoma ye die ye wo bebra ye corruption ya dia sori sika bobra pani no kura ba won asori ba won kukrutinim ya siji so ko school dia kukrutinim no etini pa be na wo fam ha wo betumi ache nyame honhoma de any pa bay so fo wasi me me ka wiadim no kura bi nkyere me aha bo no no en ka mo awradi dim mo
4: me huri Israel nyina se
2: babu se me huri Israel nyina se awrete me poso wa shite enya woni shefo en awradi se
4: yenum ni wura
2: Mikaya na kasa no yenum ni wura
4: na wansa
2: ni kwa ufia sunjim
4: na hizwa hini kachira yuwa safati se
2: okachi ya nadafu yuwa safati se
4: mankama nchira use
2: mankama nchira use wei asema wabeka nye bibi pebi ya le mumbwadenu wabeka enyane da wei asema suwe Mikaya eka nusuwe besi asema ni ya nukule fule uatimu eti na diya kwa ya nise suwa basari na watibwanimu timpratium wa ya bosen wanum wi kokai wo person ni kokai yam na boss ni otimu no adwama ni otimu no wo ye nsankira ne kire no timami hwa babu mu abonefo na hwehwe nsankira ne wana ye abonefo nsakira no wo mu chesi miracle ana nyansafo chesi salvation ti asemni wo hwa asemye ho ka no ne beso obi amu bio
4: ana wo ka se
2: wo ka se
4: nti ti awrade asem
2: ti awrade asem
4: Muhunarwanisa
2: otina adwaso.
4: Na osura safu nyina ajejana.
2: Osura safu nyina ajejana ne ho. Woni Mikaya, what is say abo ponu kure no. Ana urade bia Mikaya ni. Ana wo ba kire na de. Afa wo dinfo Mikaya se hwe. Afa ma hunu se. Don't be. Urade tu adwaso. Na osura safu nyina ajejana ne ho. Ni ni fani ni benkum. Ti haye. Ni ni fani ni benkum afemu mi anhwe nkomo bi eba so e ho na urade ka kire ni se
4: why na obeda da ahab
2: hwe asafo na ajira ho no ana urade bu sa asafo ni se asafo e why na beda da ahab wa mame eti sofo obi e wo kire truth and ada na di nanim nyame na asada me si mi be kotu kotesi mi yamba se wo bi bi a wo kire no kure asafo ni e yi watan ya ka wanim tetin wo jai ubu afuko nya onwa sori na akwetene mu no wode toto de na wo mu no a emu wa asambia ni wa kamboa eti wonim se ba bi akoye ne de he lotoi wutwa yenya ten mambeti wutwa yenya ten etu ani age ana hotuo nyame na tome hu eti awrade bisa won se why na men soma no wo de kenkai
4: yo adio no no na awrade ka chere ni se
2: o ka chere ni se
4: why na bada da hab
2: why na bada da hab
4: akoto wo remat galet
2: akoto re awo mi galet obekwa ko wo ho
4: na we ka se
2: babu se na we ka se
4: na we su ka
2: se we su ka se
4: na wo hun bi free be jina awrade
2: wo hun bi free me besu obi atia ye wasi na ho me free babe gira urade anim ana ho me ka che urade se urade ye me na me dada ahwa ma ana urade bu sha ho me se
4: wo
2: de dia na ekwa dada no ana ka che ne se
4: me
2: free ma kwa ye ho ho hallelujah me free kwa ye dia ya
4: atro
2: atro e wa difo ni bia nu gana ye wa difo papa omu kwa no kure ani wa trode aya adifo na sa trode ifo no ani wa wutie metu adwana baso wo bibia wo bu no kure nya me show ma akwato mu na ase se ne ebeya ho beyira na wo kwaje mu amu ahyew ti asemni wo se me kwaye di atro awo ahabo adifo ni mu wo de dia e dia na trode ifo ne shase akese wo mu na bubo wura won atro to me a bawura won toso
4: yo wase na wo de de na wase me firima kwaye atro won ho
2: me firima kwaye atro won a wona dimfo ni nyina num
4: aka se
2: babo so na ka se
4: obeda da no
2: obetumi so efi se
4: kona
2: kwaye sa etia nyame ama na opportunity a wa na ho mne bewura ahabodi fo nim ana o mo statistician control 96 wo mo nyina ko benkrom at the second adi for you be e be a true for papa e be can cry because of money sha we are di for now who wura politicians mu a wahwe ase ano no politicians no na brem pa no cry this one it is so wura ho adu aso for di wura ho you fall down it you were di for a shan control e be di sika no be shan koma to mframam atro di fo okwa ni a charge sika puduo wantu anya menyo ti asem no eti anhwe asori ba wo rejete no kre wo ye otisa ahab ni anhwe di urade no me odi ahab fo no makia bi Thessalonica na yankan ye
7: kekan Thessalonica ma atosu mi
2: edu mo
7: ti aye mi enu ni ma aye enkro no
2: aye enkro
7: asem ose boni a ehu
2: munti a ho wana wapo no kre no na urade asana adam wa kodi ya chire no hwade nyamede yamo ana mebo asana matinam me hunse wasakra mebusu asem adama no jai atusam no jai konkonsa no jai mebusa question nyankopo ye mfa boni nyane samade yo ya de ahotie ene kwashi anya bibi firi no ho sa wonti ase a eti sa woti boni mu a wonya bibi ban firi urade nsam da anani yesu ba sa asisu no wose ya famba bi ane manka mama wabani dina chi help ayar zaman ba na babu se na obani na sefo ya busumsumfo obani sarandai asana jesus ikanani ka quotation ne yebreni ndi ka Thessalonica ho no
7: wose boni ehu atifre
2: wose boni ehu
7: ono nso na ne ba no
2: ono nso na ne ba no
7: obani satan adwuma yeso
2: etu nim se ye wadi fo ni bia nyame na di atro ho ma wura won ano omoba no omoba ne seta adwuma yeso awurade ahana amini asofo okura no kurei se wa sori ba no aka no kura no agaya asofo ja adwentwene no won kan kwaje ne ho kuduo ne yina fu kuduo ne matona twene how ho fa some way and na make as we and asori nyawo de o eye Jesus dia eti sa wodi kantani dom na di osu one person abedo no ho no obepia emane haw one unkwase ne pe unkwaji ne bibi eya no kwa no aka che ne so obejaya jamane nko se urade na na yi na frim wabeye wira wadano kotansu obame ya hunu wase sai
7: wase ono nso na ne ba no
2: ne ba
7: no satan adwuma
2: so ba ne satan adwuma ya so
7: atro to me ne insensene
2: ejina unkwasori ahweye unkwasori be very careful ye wo bi no mo ba ne sita adwuma ya so one o si atro to me
7: ne nsantrene
2: tu osa ya nsantrene ha wo betum no boyfriend akoh mo da sori ani no makoh wasa ahyonkom e kire obey yi sofo so ohu e kire betu kwai ania ma nyina obey yiye sister wo kobu nsam jam sawache sister Jesus Christ what a
6: powerful
2: wasi wo kra nsantrene etu obi kra honfia wanu su timi performe makel sha o pesofua de awurade as afre no wanu no kasa mani pasakra wo wanu no kasa mani patwe no firi bani mo ha abofu atesoro obi bubu no osori omu mose obi ewu ni anyane no omu mose ade amabofu bose ni odiboye ni awasakra anu na mo suru bose ensanchirane ni de ekwoso na ebejie die no enke bedu o machi bibu sasu aje adi watu wa fribone ho ujidi ene kwawi ehin ana urade aye ho nsanchirane kenkan
7: ase atro to me nsanchirane
2: ensanchirane
7: ahundri die nyina
2: ani obeyade ho bedwiru omo wobuo bi ho